ti ani ana aso ako kran papa apa ni mong den basa siso Isaac Nelson wa fu mo pa so wa si ana promise du pati siso wa so mo forever grateful. Go

0: shano radineni
1: lo inami
0: wai oyo onhi ni kese onhi kese ya tuminina kurano wadi yo ni asaman sunkunim.

shanonso. Afi ye kwa kuti testimony sa eba na watu mu. Testimony se ba no. In fact, ebe peja ojidi ewo yesu mu. Ebe mo wu se nyame to me etiasiam.